ay mayroon ang din pagpapanin. Mariyo ba maganong may pagpapanin? Diba? Malay mayroon ang din pagpapanin.